yawa menen da menara da ta zama kakara jami to za biru to chama ke kala ba mazam da mani to nemi ta kun jama benen to chum jama ni minute jama ne da turbune ba ba da kun jama dan mi to da da dan za kakara jama kal dan ai yeta dan ma nam ka ban da ma ban ka bi teknika akwai da ma dina a gidiro go ba ban ka bi teknika ta chufa ya zaba pane a rayu wata didan buna akwai da ma dina kopra abakar musa kubra abakar mamad na kajija togoy zata sayin ta fiyara fa kaji da madina a gidi rigobe da maka fa babi da mijabdi pafi yuta ta fara ji dantan da kan ya ranye mijo kage ta bi sokai yau na galali mininji mi ga ban beri semana pi mino mi ga fa ba ya makai bilankan so to zaman man zaman sana ba kabin teknik kubra mamad kubra abakar mamad

Anle to tsom jama an minute jama ne te teling ba vi ne la bere serman do ka fa fa la vi na sob to zama manasa masana ba bai mata serman me ka ting ne boza ne mata su premier ministre de madina alamai ali na te su do kan za pel ne ka to tsom mata ta sal gani na da ma mo ji di akoye da ma fu mo ba to ba secrétaire général ma ONU so dogi fanamas Africa dogi kaje in the South Africa wala kal danga je duge charka so ga la bomamun koto so do kanda pen premier ministre de Madin Mahmoud Al Amin yo far bota gaki na bo ya ma je mo don pasal chat ko na tata dogi bana zanin jama gwata tliya ma fi me mo pon kalbesi o jene gonjam gwata tliya ta ko guru do ge fa bota ge kibe ko gura mai ge guru kamun boka so de kamun bu ma kya ra ka so lani te kina yama jam ga dong te ge sa cha te kina ba zama din na nation jini guru do mota kalo do fa ne on fa si jita la pa yana to je ge ba sir cha re ka dong yebun ko a je ga bin za da min tri ti de yi sir cha re wal bu ma mo ra je pa dur wal bu dan a je ta ga ya ka bu ma don wala na fali ya ta ka ya ba la ma de don bu ma de ma nation jini ma fa bo te su mete ki zai yo ma ite su ta premier ministre da ma dina ambassadeur ala mai alina ta su ta ge ben zafa wala sub ka zama su shi ta gudron ma mu ban quartier ma dina fondere ko gurgu dron jebe sir chare jebe fondere na ta aba dagbil ma arrangement pata jamai ma vil jamena ko gol gouvernement yen don ya ba no sungu ba jabai ya manyo su gudron u ho toya ama ta dongala ba dagbil ma kyata ko gol ta su premier ministre faneu afaka zama mo ba dagbil won ko ye shire tala nak ba jun manana faliyai ko zaki asu ban fama mo kanal ka to ta gudron ya asu lang ga ru ta fama mo ru wa fana ka ka ko je ta fani ka zana mo gol jun manau na ta afa yab mu ma don don bona bo programme politique ma président sermana da ma din marshal mohammed tidib itno na ma akuma fa ka za ta ge yan jamana wala ko kene dan pa da bil dan goudron agashin kilo mo kile na kangelo kilo na kanga ne kilo na kanga ne gol ya ba ta pungani bo ma alena ma fa ba ta so ko yon yo te suta po yoma modumini yebdon formation yo fafiyo bay mo aye temere yuma ngwene te te fiere fani na fali je fama kol ti fariake gol mana don te su po yoma limta fa bo maison de la femme gol bon genejul baza ngwa baza Office national ma de promotion de l'emploi en zama mo de bo zaga te yebe so arna fun wa ma no ka so ga chu yebe zeni o te so chef de division ma de bon bo je fali ka zama sal banga ga pili wala ka zama ka ba don yebka a go ye je fali bo yeba ma de na kongila ma kai a go ye je fali ai ko yabalan akoye po tin buata ka fani bo yin gebe na fabo wala don yabo ni fali ada ka tsu yo gbaza nwa ma de gongonketa fam juris gogol ma ba sir chat gbaza bo na zabe mamu agbado sir chat akoye ze conseil danois gogol zama danois ma de na bo refugee gol za lo tele ki kar so ga fu bo le ga je wala le fu bo te bo kal se chat ki ni amat in se sudan ko jiri sa mak fa ke se sudan la gile ta mak se se cha la la nota ko zo kan de pete ge ki ko ya ba don fa ke su prefecture ma adre a fa ke fa to ha ko ya ba don ni su prefe a ko la ni fa li ai ya ba don ra te ge ki be yo ma yin la ta pa fa ma fu
mamo urge faka sir Nigeria apa sir mana aku yega don bu mamo ga pang sir chade gas Nigeria no urge Nigeria ge sir chano aku yega damat in Abubakar Musa to su do kan da pelle minister mat bu za gwet sir mana damat in Dr. Abdullahi Sabur Fadul fer bu dege ki do gen da wala ya kan ye do ka fani aja ga don yam yirgban pa fasir mini wato su da ra bai dege ki do yin da wala lambe sai su ka do maka ge sun yi to yo me jater ma de bu sulmana da ma dina pa malan salike zabo wato su ta golan kan appel kan de pierna secrétaire exécutif mamo j'ai dit pote du secrétariat généralement Nations Unies yo ako chef de bureau régional Master Africa de Madine Mahmoud Mohamed Al Amin souf kogoyo kogo do far bolant ge kina de ma médiateur ta yo voilà ou verdia na bosse chat kina baza Madine Nations Unies yo institut chamcham ma bona bo fie bo jamsu zawon zaban dir wal maka tu fali bo yewinira na fali to chamcham ma zama infirmiere no zama saje fam no zama metik metsiela ala nota ko dir wal won zana nye zama mo na bo tu na bo centre de formation lo ka ala mota don yebe mashire ta balbo ministre mamo de bona bo jamsu madin docteur Abdelmajid Abdrahim akoyi gen fali ayeto su karapo toyang ma ministre mamo de bona enseignement supérieur toba toye bora ko de wona su shakala agnta de madin sitak yumbatna beni akolangta doriya ba nankidam yo cour d'appel man jamena a de président ma fouay akoy de madin mahamad nour aj kali tadi ya tadi dan ko golo do zaban kan geta faculté su de ma ban do kan ta faculté akoy président ma cour pour président ma cour suprême akoy ban do kan geta faculté yo ma general ma fakan jamena akoy ban do kan yeta fakale ko kur akoy da ma fa malang da ma dina lwa pambe ma huli bino akoy don ya bai yo procureur president ma procureur akoy te don ya ba te su da ma dina lwa pambe ma huli bruno akoy don ya bai yo te suta za nyira fayi ki na fali bo yeb da mo do yebo jingbe za banfana a nyimota gol concours malaza hi bo ay zama mu do yebo radio ko gor za na do re gwe tetlaye nyire journaliste lawo kamu za na mo pundo na darwal na bo migration na bo changement climatique ko gozalo ka tera plemagi don ya bagebe ko gorta so za zama mo don ya ba mabiyanki bono bufu ma zama na yawo zana ya za saine wala za na ina dan minister ma de bono bo communication secrétaire général bora akoyo wa de aka informa ala ka dawani za wata su da madina ali mahamad nur akoye hinfo onye zana ya kafani ayo don yo ya su bebe walbe kimul buma na bo changement climatique onye geza kalil kaza musula buayon be on wa mun ay doni ayo de point bi no fali ay ko kado bi do hinra tasu be mabjur burbe kubra mamad musa bo sabzam lalero

Yawa, amete dosoza dan nana to tom jamal minute jama da pete te namo baga to o te bafa na kaso to zama manaza masaye to o kafa bu zama zama sangan de ve kanga na kaso to le to o zenga yu te zama magba du bim fa ba la pili a ko ye za sai yo na patron bu gun kobra ma kobra abakar musa kobra abakar mamat na at kadija e togoy ala zata sai barka bete ne ka bun tiridan ta feriyab ka ji da madina agidi rigobert da ma fa ba bi dimi jabdin pa fi pa de jidan tan yota da kan tanaya musamman jibe na take tan ba kabin technique.

Iki debe niki masan nung kafe kenen kars ke labara fi dagat maga digan fetna. Wa labar maga digan danje unga ni burde kamata ka en prime minister alma halina ka en nami fum ga en mi rugain ka en kamat narfata ka en rugain ga en mi samma go sem de fi e fokon le fi dunyat nung kafe ka en nam ga en ma lilo ba haya e fokon fi dunyat ma fi na ka de fi dawra daga jatanta ka sabjima la Mohamed El Amin Souef. Ni hawa khair wen amni ma hay na gade fe chatan el bojamen dan gani ma gain am jumlo ke lob ko wul ya jumwa he burte dok mi am kare de fe tele fi me mit de ta chap che doni khain de chap doni gani ay nirvan asilak me tin ma nan gain ami ma ake dek to am go kire e sangulon fi na gade de ke khain na gaman am lilo pem hem na dek to am de ke alop ne tuda hay ta gamona aw khair wede falam gani ke nan distang na lan ma gain la leni e fultu am go harang erme sumna qain nam sumani sam malani se katu ka kala ga dang tu sia qain se la ngolo e banada jarna da fichat ire na ga de e fokmo le fi dunia da a qain nam da wa qain ga da fi le da u da la na ga de u da ulot qain le da tay din ga na ga de me na qlo fok din ga ni la u ga la ni fi le da he na ga de fi tan la he ya na ga na fi ma e ga na ga ma gu mi he mo lilopna nam lilopemna awa gaina me ruweni kala mona mkamida prime minister na khain mohammed al amin souef kana mkale ko jigani khaisa jokla bargo ni chobon fun mo kana mdala watu am firi ngolo ko kala mona mkam ga jaram hida prime minister na tala kala nam gani magut ngolo banata jarna gana fayna ma na gata veida hida fokon vitunet kaini gani sila wenga khana mna gana mna glo fokon swapu nage aw hen dan ga hen prime minister ambassador al mahalina ga hen burda kama churum da ga ni na me mala wo fun ha ga da la gudron ga hen wuliya ga na qais ga hen ga ya carte de la fondore ga hen he farma do ga na fi jamen tani ga hen wuli firina da ga ni sumun ma go tarikh ga hen minister cha sangulo sa ya farma do ga na fi jamena ga hen sumun ngolo ga hen ma wuli firina da ko imbal mana me prime minister mal fun ha ga na du go na ga hen am la ngolo khara mful ga dinam dala kwat ni fi hana da gani kan mi lop ni fi ko ni fi nakata khaim ni nam ni bum nakati helima musu mulo ga nam di jaw gana la nam min ga kwat tu li ran gani gairam dala kwat ni fi li nam ga ngude tel di fi bum nakata khaim dala hana da ga ma kut ngolo gudi kale fi sum go helima lop na le bu kaf ma gar ko fanan ga hana ti mu kut ngolo bu nage aw hen dan ga ne ka en me samama wuli ya ko sem de fi e fokh fi na ga ko sem de fi na ga ta Nigeria da ka en me ambassadeur a sam yuma la Abubakar Musa porte kama chulum de ga na me to fum ga me ministre ma fi na ga tme jun banat le hen non qafna ga en docteur Abdoulaye Sabour Fadoul aw ga en me rugena le bu samama ko sem de fi Nigeria ha na ga de fi chat tan ka en nam ma ga ni dektu am goyo ke mar berul ma samlo na sa he na ga fulam kum ya ga nam na he na ga bichat tani na ga nam fulum mi ministre na ga en min dala nam ga ni lilo pe nam ga enti ir le hum dala fi na ga fi Nigeria bu na ge aw hen dan ge fate kama de kama da ga en ga he si da fi bon se choli so ga en ga fer ngol jame na ga si de fi bon na ga ya al maison de la famina fat ke en lop ne fi hatta fla ga en mi boy so gurena kan si kisi kan ful hatta ga gul yalda yalda la kan sema kan la mudum go ya kan ma a kan si kusum go na go fifa ana ga yalna de mai ga info kun vi na mi choy so kut kule sum sa gar ga to sina ga fok mi mala ona pe na aba ga en ku de hat na fat ni vi hat na da ga ma ga en glo kam ga ni a ga en ti chatta ya ala kongila makai kaen fat funi fituna tena ana enta wol de chulu le fokna ma fol hatta awen dan gaen me media dera ka sama mina le tap jar kurun fi nagat na ka sam yuma le sal ke psabo ka kam chulum da ka ya di man am lo pem na ka nam fum gaen me tuf mong wala o sama ru ma go sam de fi ma ngol ma ko ma tuf mong wala fi fok fi dunia da nam gen ma hay na gade fay dura daga jattan de sam yumala mohammed el amin souef resonisa ma rengoni se la wetan tous ya la wey pendant daga jana gade fi chat de fok mi fi dunia da awa hen dan gen ke en mi fok ma yumala cour d'appel ma gajamen tan na ken fum gen mi samon mongol mo ay sanam ma glo fok nam na gayum le lop ke wulian gen ni sanam gen mi mohammed nour aji kali ken mi salam mohammed nour aji kali
awa kayen musum musum lob talam gayne kayen firit li gayne kayen ti sangna la kamada kayen muskil musum lo kayen me ame progrer ma ngol ma ya far ngol fi jamen tan sam jumala lo pambe mauli bruno awa hetan kay li gayen di firida kay firit kayen fulum gayen me xena kayen me lum gay fam yuwala konguru na kayen lum gayen me fokmo fi sa la radio la bargo ina kay sa journaliste na law kay law ni sum sala kayen si turisko ina tal chacha kay law ni fi mo ne fi lima ka tay ngay ni kay xena mli kamada ka helima tiem le tunju kay yuwala radison buluna kayen gude firina dalebo kayen maglo kam ngay ni kayen me tupon wal fi ministere ma jox la bargo ina qasam yuwala ali mohammed nour wa avat la bara fi nagat ka digan dan nun qaf ka ini ka mi fok ma fi boy na ka boy sa la ka wi fam yu mala la luana ka sa li gal fi jus nan ga ini ka hi de fok ma fi nagata ya la nagat mara ke ba ka en fok fi ren fok mara ke ken ma ga ngo yam na ka mara ka en si la wa ka la fi sum sa la ka tan fi sa ka se chogo li mara mi gena kan si kagla ka dang tuz ya kan hen gwen ufok mo fe sa we kasi de fisa na kan sa ina de fisu dango kan sa nam list ugalma adre ne maglo kam gwen mi supre fe ma kase lita yala adre da awa kan fa tuwa wa kala bara fe na kat ma ka de kan tan na kan en job don mi kubura kan ta gulen ka dang te kubura abagar musa kan na en ka to gulum gwen ka kan ira nul hetik lon mi fam nga

Niki debe niki masanong kafe kila ndis robot na laka niki sa kaisa ya linvilop na devantigi nong kafe kana liteze ma kaisa kaisa sumali bo sa kaili madangi le bo kaini sa klo kaili mashe na kaili biro le muge kafe kaisa lop na devantigi haki debe kaini sa lake katun sukia le bo kaini ga kakala agoni famu lake mai de kaini sa janga kaini sa le da kawina modo le klan do le bo kafe kaini devantigi kaini sa ma karge tu angani famu sukia mai de gide nong kafe kaini an kalunga ligo jia kai la para fi nagat nan jam go dom go Umar Idris Umar ga sagudan ander choti gan ga lo kam ga mi agri rigo ber sagudum ma sat ga en kaf ga en se gan dis robot na la ga en lo kam ga enti kubra abagar mamat ga en da jeuda ta mul ma de gene kubra abagar Musa awa ga en da fat ko ga enti Khadija ogi togai ga en kaf ga en sa hat wulin an ga gigi debe ni gino kafe ki ni ko mandere na la joko la brom di figi pet kemi nano chabru mol koron vi lo vin de ganan lin hin lin doni mi nrana malafu ni buduma na kemi Ibrahim Mamat ne bomi lige joye.

assalamu alaikum nay sakani gite min diaga kalkala on listi on fa dawra de cegna ha gano ko janaro kalkala gite na bar ngam nangu sandu tala medini ma ngaji la rabaki na ram sayan ha gi li yarki atlo ra ha ga dubki yo ha gi araka yam halar ngir dawaje ko radio a pido de wera kaman do en kaman ya caro ra ngade sabbi som mu kala ko ro ing sandu ma kala ko gre halar de be gre ing wacce gi mu ga kam ngum tana bar ngam nangu sandu yo mu day mi ngam gi ko la onde cabine technique ta de mo ka sen ngam tana bar ngam nangu sandu yo mu ya day mi caro la mi ngam keke de ha ga ing ya je ko la mu caro lu ngudu mu ga ran lu ngi chan ga a gi di rigo ber nge na ja ya ko la i to dan gre day a caro i ton mo ya gram gi kede ga ken ngi dran ya je yen ki re ga te ngi char ga ngi char ga kubra abakar mohammed yu kubra abakar musa dran ki ngi ya je ko la a i to ran ma dagram gi de nge i char ga kadija oki togoy nga day dran nga kin nga day koral ngay prendre cabine technique ya day di nga ken nga ko lay ipi habar nga day pine lunga ci la micro ga pi habar nga mon ngou sandu tanam dinam yego ci nga waya ibrahim mohammed mbomi nga pi galu ga kamro mu koy maro ko dugu ken wal gano kubra ga de tal dum no day ka ser nga mon haddo mu koy mon

tera yimo ko yimo on harbe len chabga jay nor kal kal gidan labar ngam nang sondio mo jol nor nga dumulu ngadan mo nga kol dum ngi ministre yi mo ngi chan nga lama halina chur yor midi na kama yor nata lu ngadan mo nga namru lu di nga kede kada nga nan robo da di namru ga dawla ngi chan nga nations unies nga day dem no nga mo chan nga oni yo day ya ki dengi kede kada nga namru ga mo nan ma afrique ben na dawla bo ngadan mo nga dumon lu ngi chan mohammed el amin swaif nga day na wan nga dran ki yo yaja handu awon ne budi dum nyam mana mugre lugyo dai nam na juki dengan ga kula handu ron dikian harama sen hagi arak unde me haga luki hagi arak ang dai nak ma yuro ngana na jugo kidangan de dran kiyo yaja ga ka dingi kede kada nam ma laman ma haba ga kula far dai dawla ngam no na sen zini yo dai dingi kede kada ang dai dran yaja ya ka gre chegni awon de kawli ngara ne ro lungi chan ga mohammed el amin yo dingi dan na chege chi hamera dirji wo je dingi kede kada ang hokuma ngam no ngana mai ga dai nan dingi kede kada fodonge day dum nugo day fodonge day namurgo fodonge mno yu ngaran sogri dinge kede kadang enni akulnga day ya mannoga day num haba ngam ne ma cale nor karme gam cale ro ingi dindi yo ce dan wo hamena lir jow yo ingi day ding dan wo na cage nawno premier ministre ngam no hondo yey go abar gete ngede dan yo day namurgo ma hawlo ngungde ko san mu kulagrono day ya manna namurgo premier ministre mu longi chan ambassadeur la may halina yo choro quadri yo day nal ganna tay day ya ngodomo domo balbal nge day dan mangge yaliya tay angre day dinge kede kadanga kulugde haleyni day wonde berni domo yo nge dinge kede kadanga haleyni gandini barakalyo yo day nal wonde kurtungi chan ga fandori ganay wonde dan mangga kulamdu ko min nge day 10e arrondissement ya wonde nyamana wolni nge dan nalga day ya

ote day mo koy mo nor bari ciap ga day xamal nga mo so ne nona bal tak tak ga dawi duye ko manan ni lew wasa kan yi temi ndiya ga kal kal mo romo kala ko gere yi ngi day wacce ge mo ga yi nge da wacce ge mo ga ille huma aji lamya mo romo kala ko gere day xamal nga mo so ndiyo lu na tak nar yo yi chan ga Umar Idris Umar ngana tak naru lu ngana kana ge ci ga waya Ibrahim Mamat mo mi ngana kana goy ñu ngi ko lawon de cabinet technique ya tare mo naka ser ga matena no bar ngum no so ndiyo mo ga day jam tala wala mi ga wa nge ke de ga ken nge aje ko la la dum garan le wali ndrana ga yi ko la yo mo tala ndu ngi cen ga ak di Rigobert ay ton ma tala da garam ngi cer ga Kubra Abakar Musa ga te way cer ga Kubra Abakar Mohammed day dran dran ki nge aje ko la ay ton ñan mu tala wala ngi de ngi cer ga day Hadija Oki Togoy day dran dran ga yi nge aje ko la ga day ko manan ngi le daw du ga huba ko manan huba sa kan yi te min diaga kan kan lamia pidu di be mu koy mu kala ko rubulin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.